Ingih medageng angin sani ngesir-sir wiyakti ngapakang ambune sani mik sumirit.